0: Amina.
1: Ayi Maria ya gwa munda nga choli muchibichi sikire.
0: Tusabile kwa ya wabandukila joli.
2: Esala eyo kusaba obutukuvu.
0: Yose.

0: Kwe tayiri de. Ai katondo muyinza wa buli kantu atakuwawo. Wakudde ensi ebadde wansi nga weeyamba obwetuwaze bw'omwana wo. Abantu bo bawe essanyu eritaggwaawo. Bwe kityo nno bw'omaze okuwonya akabi ak'okufa obubi, bawe okubeera n'essanyu emirembe gyonna. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe omwana wo, oyo awangaala n'alamula nga muli kimu ne mwoyo mutuukirivu, emirembe n'emirembe.
1: Amiina. Essomo erisooka. Laba kabaka wuuyo ajja mwavu. Bye tusoma mu kitabo kya Zakariya omulanzi, omutwe ogw'omwenda olunyiriri olw'omwenda okutuuka ku lw'ekkumi. Bino Omukama by'agamba, sanyuka mu mutima ne mu mwoyo gwe muwala wa Siyoni, kuba olube olw'essanyu muwala wa Yeruzaalemu. Laba kabaka wo wuuno ajja gy'oli, ye nnalukalala awangudde, mwetowaze, yeebagadde endogoyi, akalogoyi akato omwana ogw'endogoyi. Alijjawo amagaali mu Efulayimu n'embalaasi mu Yeruzaalemu, n'omutego ogw'olutalo guliggibwawo. Alirangirira eddembe mu mawanga, obwakabaka bwe buliva mu nnyanja ku nnyanja okutuuka ku nnyanja, okuva ku mugga okutuuka ensi gy'ekoma. Ebyo Omukama y'abyogera.
2: Katonda yeebale.
3: Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. Ayi Katonda wange, ndikugulumiza erinnya lyo emirembe gyonna.
4: Ayi Katonda wange, ndikugulumiza erinnya lyo emirembe gyonna.

balibu ya alabanga ngaba wangude cheka neba muyimbu lilevi janku nene kale bimusanyeo ilabi asanya huku mpye basajabebo na nasigalao yeka kati nafubo kulaba ntino alwana nyo akomewa waka murubiri lwe nega sasobola kudanga kabaka lwansonga singa bamulaba nti oh ono ye kabaka wabwe bandi musse ate ekyokubiri sibalabe bokka nene byalake gebe yalekeeka mwalimu bannakigwanyizi abasabirire nyafiire mu lutalo bo batuule mu ntebe era agenda okudda mu makaage yakomawo ng'ayambadde nga omuntu ali homeless ng'ayambadde miziina nga bano abasabiriza abasula ku kkubo ng'ekyo kimuyamba okukweka identity ye atasobola mu bwe yakomawo mu lubiri lwe n'alusanga nga matongo nga be yaleka awaka awaka we bali mwana wattu naye nga tebeefiirayo nga bonookomawo awaka n'osanga ng'embaata ziri mu bbaafu zibuukira ku TV naki gw'owoolugono yalinga bateekako gundi teri yayagala kumanya bamanyi wafiire eyo kati nga oda gye yaleka waka obuyonjo naki kanuna kali byona byona bifaanana bityo bityo embwa ye gye yali asinga okwagala ennyo yasanga baagifulumya mu lubiri lwe nga baagikakusuka ku gundi ku ntuumu ya kasasiro nga bambi olw'okuba yali tefiibwako ng'enjala egiruma ekyokubiri nga ndwadde ennyo ate n'emyaka nga bambi egenda kwefiira siiba luise eyo omukulu ono agenda okujja bwe yasisinkana embwa ye olusisinkana olwo kakati kyekifaananyi kino ekyasiigibwa era bw'otunuulira ekifaananyi ekyo kiraga omusajja ng'ayambadde emiziina nga kiraga embwa ng'egalamidde bweti egenda kwefiira naye olusisinkano lw'amaaso gano nga beetunuulidde awe wali sitole olusisinkano olwo embwa bwe yalaba mukama waayo olw'okuba amaanyi gaali gagiwedde otwanyi otutono nnyo tweyali erina tweyali esigazza yatweyambisa okusitula amatu mu bbanga n'okugassa n'okuwuuba akakira kaayo twe twanyi otwali tusigaddemu ng'eyagala okulaga nti mukama wange mu mbeera gy'ondabamu nkutegedde era nsanyusa okukulaba wano muganda wano wagambira nti toba munnanga ennyo gano wandibadde ogakola ki gano wandibadde ogaalaba toba munnanga ennyo gano wandibadde ogaalaba era embwa eyo yalinga egamba mukama waayo nti singa tobadde munnanga ennyo otwanye tuno otutono naalibadde sitweyambise na kusitula matu gange n'okuwuba otukira embwa bwe yamaliriza ebyo n'etondoka n'efa lwaki sitoole eyo nkulu era lwaki ngireese tuwulidde mu vanjiri yaffe ey'olwaleero ng'evanjiri eno okugitegeera obulungi olina okuddayo naddala ku mutwe ogw'ekkumi n'ogumu we gutandikira nga etulaga ki nti mukama waffe yesu kristo ng'azze ng'ate n'erinnya yafuna erya emmanuel ekitegeeza nti katonda alinaffe yayagala okutulaga okusinziira ku vanjiri ya matayo nti ye new moses kubanga omuyudaaya yenna okusinziira ku vanjiri ya matayo omuyudaaya yenna yena alina obsession to moses the mosaic law era ku bo toyogera ku musa era ku bo kwebasibidde kati ye matayo agenda okuwandiika evanjiri ng'agiwandiikira abayudaaya abaali basenze omukama nga bagamba mweno muli ku musa musa biwero ono ye new moses ono yaliwo nga ne musa gwe mutendeeza tannaba kukola ki tannaba kubaawo musa yabaleetera amateeka ng'agajja ku lusozi sinaayi ono ye tteeka lyennyini amateeka musa ge yaleeta yali abaleetera ono kati ono yennyininnyini yaafungizza n'agamba awannyuwaawo kati kanzikirire eddwaniro ntaase abantu bange naye kikwewuunyisa embeera gye yajjiramu ey'ekimpowooze bw'osanga ng'omusomesa nga abuukabuuka ekibbobbo kiri mu nnyumba ng'abuukabuuka n'obwana obuto tolowoozanga nti nno katwewungu oyo akikoze kubanga alina levelo ey'okutegeera gy'ayagala okusitula ateekeko abaana baffe y'ensonga lwaki olulimi lwe alufuula so simple nti lutegeerwa n'omwana ayonka engalo obwo bwe bukugu bwe agezaako kulaba nti nno akka wansi bonna bamutegeere era ensonga lwaki n'akayimba gye kali twajja tuli mbuzi kati tugunjuse.

0: Somesa mwebale okutusomesa. Amina. Awonno Mukama waffe Yesu Kristo bwajja n'atandika okweyambisa formula zezimu okunnyonnyola omukwano gw'omukama eri abantu. N'ebyewuunyo bye yakolera mu bantu si bangi nnyo nti baamwagala, si bangi nnyo nti kyabasanyusa, naddala bannaddiini ab'omu budde obwo. Ku bo baalaba akasajja kano kabaggyeeko vayibu, shayini yo nayina ebadde ebatunuulidde kati ebaweddeko. Kayigiririza mu biseguusa eri abantu gye bagenda ne bazimba akatima ku mutima. Bagamba simanyi kuzimba ki? Akasajja ku mutima. Ne batandikirawo okumuharasinga, okumubonyaabonya, okumumalako emirembe. Nga baagala bamuggyewo, bo basigale nga beegazaanya, status quo esigale ng'ekyaliwo, nga tewaliwo kikyuse. Era evanjiri ey'olwaliro etugamba nti Mukama waffe Yesu Kristo bw'alaba namungi w'omuntu amugoberera nga be bantu aba wansi, ekyo ye kyamusanyusa. Kyekyo kye tuwulidde n'agamba nti paati lennyini eggulu n'ensi nkutendereza, kubanga ebyo byonna wabikisa abagezi n'abakugu n'obibikkulira abatene. Bano babikoozibikoozi abo ab'oluzungu olungi ennyo, abo abalufuuwa ennyo, abalowooza nti balumanyi n'okusinga kwini nannyinirwo. Waliwo ne yagenda n'apostinga ku social media n'agamba nti bw'obanga essaala okyazisomera mu luzungu, ensi tennaba kukwatako bulungi. Naye si bwe kukwatako bulungi ogenda okugamba nga n'oluganda olweri wansi e Masaka, bagamba maama taata nga n'oluvuddeyo, kubanga akati Omukama mukutte entege n'amaki n'amagulu. Bano ab'oluzungu olungi ennyo abaatuulanga e Yerusaalemu, buli kimu balowooza kirina kuyita mu protoko zaabwe, kubanga be bakulu. Bakulu babasosoloti, wano tukola bwe tuti, bwe tuula wansi osirike. Omukama talina fomula kw'atambulira, naddala fomula zaffe ze tuteekawo nga tuzitaddewo olw'okwebwa nti nno twagala okwegwanyiza bingi. Omukama bw'aba akola ebintu bye, ye talina fomula, tannagwe yeebuuzaako. Awo nno tuwulidde mu vanjiri ey'olwaleero nga Yesu atendereza abatene abalinga embwa eri eyasangibwa kasasiro, eyasobola okulaba nti mu miziina gino ono ayambadde emiziina ye Kabaka wa wano, era ng'emujjukira bulungi, n'eryoka esitula amatu gaayo n'okuwuba akakira kaayo n'egamba, Kabaka wange nkulabye, nkusinza, n'eryoka ekutuka. Tuwulidde mu ssomo lyaffe erisooka nga livudde mu kitabo kya Zaakaliya, Zaakaliya omulanzi. Twanditandise na linnya, erinnya Zaakaliya, bannaffe abo balina entuuma gye batuuma amannya ng'efaanana eyaffe. Zaakaliya erinnya eryo lirimu ebigambo bibiri, Zakare ne Yavhe. Yavhe kitegeeza Katonda, mwe tujja erinnya Yawe. Osobola n'okumuyita Eli Eloi, era asigala Katonda. Kyokka Zakare mu Lwebureyi kitegeeza okusanga, kitegeeza okunoonya, kyekuusa ku kunoonya, kyekuusa era ku kujjukira. Katuyinza okugamba nti Zaakaliya kitegeeza nti Katonda ajjukidde, Katonda asanze. Kakati Zaakaliya omulanze avaayo mu budde ng'Abayudaaya bavudde mu buwambe mu ggwanga erya Babiloni oba mu bwakabaka bwa Babiloni, gye baamala emyaka n'ebisiibo, essuubi ne libaggwaamu. Basinzeeko obwabwe bazze ku butaka, bagenda okutuuka ku butaka ng'amayumba gaabwe ebyabanga ebibuga byafuuka matongo. Ennyiike n'ebatuula ku mutima, kiringa bw'onoosanga ka bizinesi ko nga abajambula b'engalo empanvu bakayiye ku ttaka, byonna byonna babibbye babitutte. Nogaa kati ntandikira wa? Yesu akayumba nkasigazza, naye ntandikira wa? Eyali bizinesi yange ekutta omuliro, ntandikira wa? Kati mu miranga egyo Omukama asindika Zaakaliya omulanzi, amusindika n'ebigambo bino. Bino Omukama by'agamba: sanyuka mu mutima ne mu mwoyo gwe, muwala wa Siyoni. Wanyi?
1: Sioni.
0: Sanyuka mumutima nemu mwoyogo mwarawani.
1: Sioni.
0: Nekula mwaka fana nyinga, kabisi nesiko kabadika kutomuli. Bakubye. Abajambola bakubye omutuli, ekituli mugundi, nebasika mubyo na. Oli awo oli mu maziga go, oli nali okajja. Bino byagamba omukama. Sanyuka mumutima nemu mwoyogo mwarawa Sioni. Na yongera kukubo rubo uwe sanyu mwala wa Yeruzalemu. Laba kabaka uu ya jajori. Ye naluka lala awangu de. Mwetu wase yeba gade ndogo yi. Akalogo ya kato umana guwa ndogo yi. Evi kambewe vinyo kujira. Nevi wanti bigenda kuzamwe suri. Olimu masiga go. Oze yoku zero. Abata kwa gali za chibuga bagalo kuzamwe yomu cha haru kuchifuba. Oli nalio kajanti sanyuka nyoku bejebe. Alijayo amagali mwefraimu. Nembarasi mwyeruzalemu. Nomu tege gwarutalo. Guli jibu wawo. Alira angirire dembe mumawanga. Obwaka bakabwe buliva kunyanja okutuka kunyanja. Okuva kumugga okutuka ensi jekoma. Bwati omuka mwakolachi. Evye tulide musomoli ya ferisoka. Esomali ya ferisoka livude mu Zakaria omulanzi. Ayogere bigenda okukola ki? Ayogere bigenda okukola ki? Okubaawo. Era biche byabaawo byavako Yesu okumukubya emiggo n'okumuwanika ku musaalaba. Kwe kuba nti no yakyusa obulamu bw'abantu. Bamuzibe ne batandika okulaba. Abalema ne batandika okutambula. Bakasiru ne batandika okukola ki? Okwogera. Bakigala ne batandika okukola ki? Abafune bakola ki? Era buddayo mu mutwe ogusooka, mu mutwe ogw'ekkumi n'ogumu ogw'evanjiri ya Matayo. Gutulaga nti Yohana Batista ng'ali mu kkomera. Agenda okuwulira ng'ekigenda maaso eyo. Kikutteyo. Kwe kusindika abatume be. Abasindike wa Yesu bagende bamubuuza owaayo. Ye gwe w'okujja oba tulindeyo omulala. Yesu yabaanukula ti yabaanukula n'agamba nti yenze oba si yenze. Agamba muddeyo mugambe Yohana nti bamuzibe bakola ki? Balaba. Bakasiru bakola ki? Boogera. Bakiggala bakola ki? Abanaku amawulire agasanyusa bagafuna n'essanyu. In other words, ennyumba ya sitaani ng'enjogera ennaku zino bw'eri. Ennyumba ya sitaani ekutta omuliro. Amina. Bwatyo byabakola ki? Era ebigambo ebyo Yohana Batista byamuwa essanyu ku mutima. Bagenda okumutta nga musanyufu. Ng'ategeredde ddala nti wamma ekintu kati kikoze eki? Kikutteyo. Oluyimba lwaffe olw'okwebuulirira lubadde lugamba nti Ayi Katonda wange naagulumizanga erinnya lyo emirembe gyonna. Ayi Katonda wange naagulumizanga erinnya lyo emirembe gyonna. Amazima gali nti endaba y'ebintu ngaffe abantu si endaba y'omukama. Era ekitambiro kya misa kino tukiwaayo okwebaza omukama olw'ebye tumanyi ne bye tutakola ki? N'ebye tutamanyi. Kubanga ekibalo kye si kye kibalo ekyaffe. Ffe waliwo by'olowooza nti bye bikulu ennyo naye nga ku ye si bikulu nnyo. Atusongera wala naffe tutambula tuddaludda wa? Ntera nnyo okulaba bukatuuni bwa Vix Kingo. Ye Vix Kingo? Bukatuni akasajja akakechi wala atakali n'obuviri buli eno mu matu kambala n'empale ye eringa ya zebra black and white. Ni waliwo ka story Vix Kingo ke yafulumya. Era nsemba yo na kino. Ngakalaga nti ababbi bagenda ne babba banka. Bwe babba banka ne betika emigugu gya ssente. Baddukira ku nnyanja ku beach. Kati ne batambula nga badda kyennyuma nnyuma. Ng'obugere bulaga nti bazze eri naye nga batambudde badda ludda wa. Kakati Vix King alaga polisi ng'ejja okugoba ababbi. Polisi bwetuuka ku beach. Embwa egamba polisi nti olusulu ddeno kyennyuma nnyuma. Polisi yetunuulira obugere budda ludda wa. Kati ne wabirawo okusuka omugwa wakati wa polisi n'embwa. Polisi ejigamba obugere budda eri. Y'embwa egamba nti obugere budda ludda wa. Kati naffe olumu tubeera nga polisi eyo. Mundaba gye tulabamu ebintu. N'enkola y'omukama. Enkola y'omukama yondala nnyo. Ne tugamba nti nze nkola ebintu mu ngeri bw'eti. Na yefe munango robu muntu wafe. Twagala nnyo ebintu bikolebwe mu ngeri ife jetukola chii. Eruge ndo kulabane tubeera n'okunyiizira okungi. Obusungu obungi ennyo. Obwerabizi obungi. Kubanga Omukama aganye okuzannyira ku formula zaffe. Tujjukira oluyimba lwaffe olw'okwebuli alugambye nti ayi Mukama. Katonda wange nagulumiza ngerinnya lyo emirembe gyonna. Mu mbeera zonna. Tugulumize ngerinnya lye emirembe ki? Ate twongere okumusaba atukwasizeeko naddala ku ebyo bikyaganye mu bulamu bwaffe. Omulatini agamba si fiat voluntas tua. Ye kyayagala kikole ki? Kikolebwe mu bulamu bwaffe. Omukama abeere nammwe. Katuddemu okwatula okukkiriza kwaffe. Nzikiriza Katonda.
2: Lwaki omwenza buli kantu eyakola eggulu n'ensi n'ebirabika n'ebitalabika.
0: Nzikiriza n'omukama omu Yesu Kristo, omwana omwatyo ogwa Katonda, lwatuli gwazaala nga n'emirembe gyonna tekinnabaawo. Katonda ava mu Katonda, ekitangaala ekiva mu kitangaala. Katonda ddala ava mu Katonda ddala. Yazaalibwa buzaalibwa ye teyatondebwa. Ye ne Paatulo mu bwakatonda beebamu ddala. Byonna mwe byakolebwa. Oyo olw'okubeeraffe abantu, olw'okutulokola, yava mu ggulu nakka. N'afuna omubiri mmali omubeererevu ku bwa Mwoyo Mutuukirivu. N'afuuka omuntu. Era olw'okubeeraffe, yakomererwa ne ku musaalaba. N'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato. N'aziikibwa. N'azuukira ku lwessatu nga bwe kyali mu biwandiiko. N'alinnya mu ggulu. Atudde ku ddyo ogwa Paati. Alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Nzikiriza n'ekkubo omutuukirivu. Omukama era aw'obulamu. Ava mu Paati ne Mwana. Gwe tusinza awamu ne Paati ne Mwana. Ne tumugulumiza kimu. Eyayogerera mu balansi.
2: Nzikiriza n'ekereziya omu omutukuvu Katolika eyava mu batume.
0: Njatula batisimu mwesonyiwa ebibi. Era nnindirira okuzuukira kw'abafu n'obulamu obw'emirembe egirijja. Amen. Abooluganda abaagalwa, twegayirire n'omutima gwaffe gwonna Katonda Paati omuyinza wa buli kantu, nga y'oyo ayagala abantu bonna balokoke era batuuke ku kumumanya. Tujjukire okusabira ekereziya wa Katonda omutukuvu. Omukama akkirize okumukuuma n'okumutaasa. Tukikusaba ayi Mukama.
2: Ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire.
0: Abantu abamawanga gonna, tusaba Omukama abawe okuteesa n'okukkaanya. Tukikusaba ayi Mukama.
2: Ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire.
0: Tusabe era Omukama akkirize okudduukirira bonna abali mu buzibu oba n'okusoomoozebwa okwa buli ngeri. Tukikusaba ayi Mukama.
2: Ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire.
0: Naffe ffenna abali mu kwebaza kuno okutukuvu, tusaba Omukama akkirize okutufuula ebyonziira mu kitambiro kye kino ekitukuvu. Tukikusaba ayi Mukama.
2: Ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire.
0: Ka buli omu mukasirise ayongereze ku ebyo obwetaavu bwe.
3: Tugattako n'omwana n'omukyala Mugumya Roni Lubega, abeebaza Omukama olw'ekyabo kyabawa n'ebirungi by'omwoyo n'ebyomubiri byabawa, ate era nga bongera okusabira abaana abali mu masomero, basabira abantu mu nsi eno naddala abali mu kusoomoozebwa okutali kumu, Omukama abajune. Basabira n'emyoyo egiri mu purigatooli, Omukama agiwe ekiwummulo eky'emirembe. Ate ne Ben Ssentongo Manhattan mu New York asabira maama we kati omugenzi Justin Nakakeeto Sali, Omukama gwe yayise amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Tukikusaba ayi Mukama.
0: Ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire. Essaala zaffe zino nabyo n'ebitusigadde mu mitima tubyanjulira Omukama nga tuyita mu nnyaffe Biikira Maria. Maama oyo atayabulira n'omwa mwesiga yabayanjula obwetaavu bwaffe eri omwana we Yezu. Ffenna nga tusomera wamu nti Biikira Maria ow'ekisa tebawuliranga nga wali weyabulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma ng'akubanjagira okumuyamba
2: era nga akusaba okumwolereza.
0: Nange nno ayi Biikira mugole w'ababiikira, nnyabo nzirukidde gy'oli nga nkwesiga bwe ntyo, nzize gy'oli neevunzisa ebigere ebyo
4: kankabula ebibi byange ayi nnyina kigambo wulira okwegayirira kwange olw'ekisa kyo ompe kye nkusaba ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.

0: kiriza kati tebaliwo omwana omugamba nti nedda nga omuntu kotegeera nti nomugagga kuba na sitima ulidde ngaekyalo kibaka alina sitima ogu buli afan bakambye baana gagiwe ku sitima mugikwate bulungi temugiiwa bakayitanga ti akatimba akati akaya kangaako kamanto mwina ogikwate obulungi ne katayiika sitima zikyaliyo sitima zikyaliyo nga n'okusoma ekiro azanyaze we gagenda sitima najira sitima ne bagisiba waggulu alinga omuwanvu yaddamu gipika yatuuka nga nekendeera omuliro nga yeetaaga okupika infacti neetaaga okunoonya ku kemistry wa sitima eyo lwaki baagipikanga yanange yonoobigamba abaana bakakatte babimanyi nti ngaokuba nesitima gwaba owakabi ku kyalo okuba n'akatundubaali mugende ewala ewasaala ngaolubaira yayina akatundubaali mugambe maama agambye tulina emikolo tuwe katundu nga sibuba wakabi just kubeera nakatundubaali owulidde asa mathias mulumba wa lukaga anzijuka mujjukira ebiseera ebyo abasajja abatundanga ebizigo nga baweeka ensawo ku mugongo
1: ifiyo nga tuli p1 p2 p3 awo musajja nga bayitawo awo baweesa ensawo ku mugongo maama n'abayita ne bamutabulira bagiyita nazi n'atabulatabula awo owulidde naye ng'abasajja abo batera okuba abeeru oba beeyerusanga nga basala baka boshi n'asanirira akasunsu n'asooka atunda ekizigo kati bino maama afuswa yabimanyi kaye mukulu munnange puroguramu mutume nange nzijukidde akalango kakyakuwa essaawa embaga zantama nga sirina byakwambala kyakuwa essaawa naye kati okola obwani abukupirayo waliwo n'aka insurance baka yali insurance ki agamba oyinza okugaana emmeeri okubbira oyinza okugaana eryato okusaanawo watyanga mulimu ebintu byo ng'owulira obulango obwenange okuwangaala kuno kutulabisa ebintu nga ledi yetuuka ekisera ne bagamba ebyuma bibugumye katuwummulemu neegira ku nakati mubiwummule mubiwummule kale yaliwo mu biseera ebyonkona ako hallo elo
2: hallo
1: nki
2: ogamba otya bwana luwamu
1: ndi sebo ogamba otya sebo
2: ono kalifaani wane
1: kalifaani oli ntebe
2: bweyogererewa
1: bweyogerere
2: yesebo
1: bweyogerere agamba ki
2: alina tabu
1: yesebo
2: tuyitiyiribampola
1: muyiriba mpolampola
2: oyo bali kuweereza bulungi
1: munange eduniya bwesaana ne muyiriba
2: tuyiriba uganda enyuma bunyumi tulina kyagikolera tulina kuyiriba
1: uganda era yakuyiriba lwakuba oyiriba bwekuyiriba
2: kuyiribya
1: yo sinyangu
2: kakole ku bantu bange abeseesa
1: yesebo
2: kakirivu jemusi juma kiyemba avuga fowadi awo
1: yesebo
2: netuba enyumba ya badi bemisindi awo
1: yesebo
2: n'abantu b'ekiwango bonna b'enyumba ya yunisitamulira
1: yesebo
2: naffe mwe tulitiirirwa tujja tiirirwa
1: kale sebo abeera bulungi batulabira bali ebweyogerere ebagonsano tubatumiddeko hallo hello toyogere wangi
2: ogamba otya mr
1: sina tabu ogamba otya sebo yesebo mwami kabonge wangi obuukako yesebo mwami kabonge nkulugira mpola omumwa gukuluma
2: egunuma
1: njala
2: nsogimanyi
1: nsingimanyi
2: bobaogeranga bweruma
1: pulezidenti yagaye mwekoza omuwulidde ekiro
2: samuwulidde
1: yagambye
2: esebo
1: nti miriam matembe baali bamuleeta mu kooti yajja awonyera nti naye bwe bamala omutaka kaluka kooti neyeerabira nti yazze awonyera n'abuuka nti bwe baamuta yagenda abuukabuuka nga yeerabidde nti yazze awonyera
2: kwekoza okwo
1: nti yali yeekoza teri yamukubako
2: kituufu
1: olaba pulezidenti ebitu wabitegeera
2: abimanyi
1: pulezidenti amanyi ebintu
2: yaina vision ya bala baina bukete
0: na ready paper
2: ready paper
0: yagambye
2: yes sebo
0: nti mumude muza muzeyi bizemu byebine byakulwanya nakate binaddamu nti biri
2: yes sebo
0: bawambanga abantu ngabo bakuwamba ko omuntu omunonyeza munnamave
2: katolo aleyo tumunonyeza wa
0: mukoti ee gonja wulu tojiraba kati ya muntu mwaza bizize mte binadamu lukwa gobwa abula mulinde mukoti nirulinga musamba chibira kati biebili we bizize muku jia kova ntumwe obutasima
2: obutasima
0: ee obutasima omuntu anonya gwaba lekera angatamulaba
2: ee muntaki mwomo
0: ikakati vambi mnako yechitaru nasigala wo
2: olo kutube edelao
0: inga walinda ukulabu umuntu anasoro tuwala kegwanga maso
2: ya gamba sitani ya jakuluna kurujeri mchalawe
0: ii sitani ya jabambi na entite ya musobola
2: ya musobola
0: ii sitani ba musinga amanyi
2: ya jira kuruna kwa tele bagi mbira mwosiko
0: ii
2: tunaeka alijanga tebage na mbukuta
0: ii kasitani nakote kali siria sorumbo tiyo muntu watiyo
2: ii te kato kakubala
0: waliwa gala kabale katia
2: aha tumira kubantu wangenga wa sati
0: tumira
2: nasa mati kankuwa gala nyo mami itambi nige vera mbile balo kumira yo
0: yesebo
2: mzei chiimba tunde mfuta
0: sente betubi
2: sente betubi
0: mwono onyano
2: mwono onya
0: hii mjagala mubu ulirengele jetu ino kawangulamu
2: nyenda kuwe nana
0: yesebo
2: kakati mzei sapienza na yochi manyi mwengi chako video ya sapienza mkuru wa yogera
0: wanji sebo
2: video sapienza njuhuliza nyo ayaze wengi chako video sapienza ngakulika yogera
0: ngakulika yogera
2: kakuli
0: ngongo jako
2: awo njuhuliza panga yon naka ime kavera
0: inako kati watani kukugela ngo jako ngo genda kutivyo mulabe odamu ii kanchi kulekemu kankulekemu fumu kakati mkulu watani kukugela kuredio ngo mkulu wa jako kwa redio abata mulaba haungaduka kutivyo haamulabe kurebo mkwana abantu gabagina mkwana okulaba mkulu waba kuredio nga abantu kabonge beni nga gamba mama simulaba kakati nga redio ajijako nga agenda ku TV waluwa ya yogele deko walo dikapu na adema nya agenda kuyomba anya yomba aba ase nonga ba wangu ya kembe nchimani mua gara agenda kula mwa dikapu kankome wano hige jansajja prafu nagwe tuamala oh oh nila ulire mirembe ingoline jajja msajja prafu nagwe tuamala jajja halo
2: wazuzota mkuru bugama
0: nasebulu njisebo wazuzoti ya sebo
2: ugunini waere za Gerardi kurugaru kwa nitamu watantunga mo
0: wabaro kuhuri za Gerardi
2: ee wabari kusima wabari kusima tanyi kenyo kuita musimu yo
0: yesebo
2: kakati
0: yesebo
2: ina kwa bantuba mbezengyo nukumera
0: yesebo
2: kumera ku afande mari awe barakuturubowa
0: yesebo
2: ni abate Sharoni so hivi sera vya da bari batutuma nga mazi ugeri reta mazi nga to ya gara nebo kukuma mbuku mbuku kudomura nukere nuka semura imigere nuka semura imigere hei sere stofana kujera vila nisaru bugama na yaga kuro guka muyo
0: nga kando mbuku kariwa imigere
2: ugeri nguka kume imigere paka kukazi mama ukumge mama ukumge Rugama
0: wanji
2: wakala nyo msaja wange
0: ikali mkama wange
2: ikali sebo
0: mbila blonji ulu kule ngo tadika inkluza magazine anza chukiza sister wange sister wange nga basani ike mmele hajiteka wati mululagala omunu ogumune guita miyo nane yika na ajikwata na ajika suke magala omutomu na fuguno omutomu limu mazini
3: chenda mwenye kato nyusi nyafama radio sapiencia inkluza ya magazine ensuriyo muziki lebye mizanyo uliwe chijia chijia simutu
4: wandi punya kafo wewe kukuma
3: kafo wewe kukuma mnyama tu Kaliki Radio Sapiens. Tonga gala echiche simoto wana kuchinde mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiens.
4: Agachika kavunanyizibwa kubyokulonda mugwanga aka Electoral Commission kategeza abantu mwenna nti okukunganya n'okuteeka teeka enkalala z'abalonzi eza LC wano ku byalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo kwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi mukaaga okutuusa ng'ennaku z'omwezi kumi omwezi ogw'omusanvu 2026 buli lunaku okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuusa ku 12 ez'akawungeezi. Ekigendererwa ky'ensonga eno kwe kuteekateeka zi register ezineeyambisibwa mu kusuula akalulu k'oku byalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo. Kati abatuuze mwenna abalina ebisaanyizo mukubirizibwa okugenda okwewandiisa mu buntu mu bitundu byammwe ebirambikiddwa okwewandiisizaamu era ng'okwewandiisa kwa bwereere oteekeddwa okubeera omutuuze wa Uganda era olina okuba ng'obeera mu kitundu ekyo mwe wewandiisiriza ng'osusa emyaka 18 egy'obukulu era ng'oli mweteefuteefu nnyo okubeera mmemba w'akakiiko k'oku kyalo. Abakyala abalina ebisaanyizo nabo bakuwandiisibwa ku bukiiko bw'oku byalo bw'abakyala teweerabira okutambula n'endagamuntu yo ng'ogenda okwewandiisa oba okulagayo nnini namba yo oba okugenda n'akakonga kaka kuweebwa ng'ogenza okusaba endagamuntu yo. Oteekeddwa okuwaayo amannyago mu bujjuvu, emyaka, ekikula ne ku kyalo kw'obeera. Weetabe mu kulonda abakulembeze bo okuviira ddala ku mutendera ogwa wansi.

0: kuza magazi olinyo kantino ogena maso nokubanga obuliriza ndino ne sawa ya fesemba ya program ya fene manyitwa nga sub sunday vibe show nika jukantino sawa ya fene semba ya ebambi tugena maso nokubanga tufuna malobozi go sendise uyezo kubanga ogeza ko kubesimu okubesimu nga tayitamu uliwo kubesimu nge kugamba number bize katuga ntino weleza baka ku whatsapp weleza edobozi nenga tiliweza dachika nenda kubera nga ndizanya yo whatsapp teja kugamba ntino number bize nenga tukubanga weleza whatsapp weleza kunote musambu tano tano ama kumiana chinana musatu musambu musatu okukuweleza whatsapp edobozi nenda kubanga ndizanya nenga guwa kuba tuberenga tuwayamu ili na wakuba kunote musambu tano tano ama kumiana chinana musatu musambu musatu kasato kula whatsapp call nukwane kunote musambu mnana nya anamu mwenda anamu satu note bili as soon as okuba kuni tuberenga tuwayamu kari ikiriza mpewa na obuimba kambu bili then wimalo kuba ya obuimba kambu bili then nzuje tuberenga tuwayamu wetumalo kuwayamu then ingende kuba nafe habari ku whatsapp na vonsu vulo kuba ngamba isawo nenga onawa sinza kubeda ngolideza oli watabu nyugwa singa mkentuki na
1: chenda mwenye kato nyese nyafama radio sapientia mkuruza ya magesi ensuri ya muziki lebi ya misanyo
0: kamba demo kumudula utikende bamu ita misa jisema kula nekwa

0: Kyokka professor ebiseere nzijukira jjajja wange baamuyitanga Yozofiina awe ekiwala enkoko njeru mu Kyaggwe. Yalinanga akaleediyo kaakamanda ng'agenda mu manda abiri naye ng'akakweka n'akusanga nga wakakutteko naye ng'ajjukira leediyo eri emu leediyo Uganda nga kwawuliriza ebirango n'akusanga nga wakatambuza owaayo ani yatambuza laadiyo yange oba obujjukira obwo nze Kigongo Tony yatsinzira wano ekyengera ku ttunzi mbatumiddeko ab'ekyengera mwenna.
1: Okomwami Lubwama tusimanye empeereza yo.

0: Baba bibalaze. Awatali ekyo sirikira ddala tonyega.
1: Nanti kubanga. Nange obero tandika ekintu si mutima mulungi. Obo tandika bagamba nti bwona oli ekikere giira ddala ekiki?
0: Ekisava.
1: Teweriisaliisa kakerekere.
0: Nasiri ya vikele, siri ya viki nga daya toli ya obukeleke. Katilira daleji sababa kusangi ngochibwe buwena.
1: Aha, kwa manaye posara wonti ya kuyamba kerezia. Jambi li dala. Ya tesibi ya gambo ya kwe kweka, ya teye. Bibi kwa mumbere ndala zona na imwe kerezia.
0: Neda. Father, tweyanze za nyo, tweyanze gea. Teka teka tukedemo programu ndala na ugendo umuleku. Tweyanze za sebo father. Tuwo mkisa.
1: Sabido mka moya. Tuwo mkisa gwe. Tuwo mkisa gwe. Na inabia tunakola. Tunatambu za kovra mbafu. Mka mawele
0: na. Na wabele na we.
1: Sa katondo mwiza uri kandu pati. Mwana ni mwe mtugu. Tutewu sige na fina.
0: Amina.
2: Mukiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empereza za yezifudde ennyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka. Wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli kumpyawo okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa essimu yo ey'omungalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu. Weewola okutambula n'ensimbi enkalu. Gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, meseje ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwaba kw'ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 800255. Centenary Bank, banka yaffe. Centenary Bank, erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.
3: Twesuze sawe ndala time check. Esawa siwe simuenda esimi sana time check kutusibu wako.
2: Bera musiga simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunaku. Atengo sabulo kujaya ka senti kaiti seda chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Niga stemo mukaga town star mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.
3: Eno ya radio chenda munyaka tunyise nyafama.
4: Radio ya Kelezia.

0: angabo ne baberira ddala bwekuba muyembe nti agamba tabi gakaze ate kati kasita mugemala okugira ki okwonooneka bwe gatyo ekivaako eryo ettabi nga lifa kati ate ne tusangayo ettabi okusinziira ku munakani ku muwandiisi nga bw'atugambye abo siraaki abakolera abazadde baabwe obulungi ne bamanya obuvunaanyizibwa bw'omwana bw'alina okugira ki okuwa bazadde be ekitiibwa n'emirimu gy'alina okubakolera kaakati abo abaana lye ttabi eddungi ennyo eribeera ku muti bwe tuba tugenze kugeranya nakani amaka ku muti ogw'omuyembe ettabi eryo ne libala ebibala byalyo ne biba nti abaana kababeere baana kababeere bantu bakulu gy'emiyembe gye tusobola okulyako nga jjo ddala ddala gikuze bulungi singa giri egyakabandagala singa gino egyanakadi bannaffe egibaalaala fatha weba naye eragenda uko mu maaso
1: anti kakati ekigambo ekyobulamu ekyokuna kibayinza oga nti ekiragiro ekyokuna kigamba kyabazadde kisaba era kiragira abazadde okuza obulungi abaana baabwe mu kwagala nga bava buto nga babateekateeka n'ebyetaago byabwe eby'omwoyo n'ebyomubiri okusinziira ku emyaka gye babagenda baseetuka nagyo era nze amaka kyandibadde nti omwana omuggulanda kati entamu ewulira muli okolaki yandibadde ateekebwateekebwa okufaana n'abazadde abazadde bwe batali yakwata ku batoobe kati olunyiri ntandika okuseetuka lutyo ng'abaana balina ekyokulabirako omwana ayita abeera atya mu maka bawulire muto mukulu waabwe era n'empita gye bamuyitamu baaba nga balaba ekitiibwa ky'omuzadde mwana omukulu ono kibaki amaka ga bagafunye ekyokulabirako ekirungi naye kati osanga amaka tiwali mwana alaba nti ono ye mukulu we omukozi bwajja byabagamba bajja okupaala nabyo n'osanga nti kakati amaka gafuuse katogo
2: ngaate n'omukozi mwana kakati ddala ddala ani ayamba munne
1: awona abazadde balina okukuza abaana
0: tewaba okukuza abaana fatha kakati eri nga tukyali bato mu butuufu ng'abazadde era nakati abazadde abamu bwe bubeera waliyo nakani ku lunaku olw'essande kugenda mu misa nga nakani ze nateranga nnyo okugamba okutambula ne taata nga taata nteeka ku kagaali wali bannange nga bayinza okutambula naye nga nanteeka ku kagaali naye kale ekigambo ekyo ekigambo ky'amaka gano abazadde engeri gye bayisaamu ne gye bakwatamu abaana abaana abo bagenda okugira ki okukula faaza ono era n'omukadde waffe eyamugenzi bakikkaatiriza nnyo ekigambo kya katiba kya katiba mu butuufu bwe kabaako amatoffaali ne katuuka ne kakyama buli lwofuba ennyo okugira kyennankani era okawalirize kakube okuba amatoffaali amatoffaali gavaayo nga makyamu anti kati atuuka naga nti wa mu kifo kyakatiba kano kankozesa engalo zange kati okukozesa engalo atuuka kuba nga akola abumba akwigira ki akulunga mumbwa naye mu butuufu agoge matoffaali ddala ddala getwalibadde tugamba nti ge galina okuzimbibwako amaka ekigambo ky'abazadde bakulu kikulu nnyo ate n'abaana nabo bawulirize abaana bawulirize baza abazadde naye nga mu butuufu abakulu ng'abakulu taata ne maama balina omulimu munene ogw'okuwa ekyokulabirako abaana bano bwe babeera basoowaganye baleme kugwangana mu bulago ng'abaana balaba kubanga bw'obeera omwana omulenzi bajja bano kitegeeza nti naawe bw'onootuuka okufuna amaka omukyala gw'oli b'ofunye bw'ogenda okumukola nga kitaawo bw'akola maama omuganda atuuka n'agamba kakerenda kaava ku lubaya akakerenda naga nulangira oruvayo rumanyi kugamba kibera kugambe nankane omunyo kati nga guno oguve katwe nankane kuleke
2: katwe
0: kibera ekitole kinene kibera ekitole kinene kati akantu kano komogoddeko nankane ke kakerenda
2: kava ku lubaya
0: aha kati kiri ekinene ye lubaya kati omwana ono empisa nga empisa dala dala aba azijje kuki kubazadde abazadde bannange era nga Pawulo omutume bwakubiriza ennyo abazadde baleme kumala mu baana mutima yaguyita na mutima obutabamalaamu mutima nakani abaana mubakwate bulungi
1: n'obwegendereza
0: obutagiraki obutabeesittaza era kyova olaba nti mu butuufu kati embeera gye tuyitamu eyabibuga bino si embeera gye twayitangamu nga tuli mu maka gaffe eyo mu byalo obunyonyi gye bukaabira mpaka taaba kaakati eyo nga ddala musobologa nti muli wamu muli waka naye abazadde nga bali ku mizigo empisa ezibeera ku mizigo abaana byebalaba buli olukya kwegamba nankani bituuka abaana bano
1: anti olwo omuzadde ngaamako gatandika wandibaddewo enteekateeka ennungamu okulaba nti abataata maama abafumbiriganiddwa naye kati batuddewa
0: otyo
1: batuddewa webagenda okutandika okufuna ezzadde ogwo nno omulimu gwetaagisa abakulembeze mu nzikiriza ne mu byobufuzi olabaga nti tukolewo oba amaka agesengekeddwa mu nzimba era ne mu kyalo ekiteredde amaka ekyokulabirako
0: kituufu
1: modo ekyokulabirako enzimba n'ebigenderako awo
0: ate era kyetukaatiriza ennyo ekyamaka ga Nazaaleeti galinga gali modo ate ne gasomesa ate ne gaba nti lwe lutindo olutugatta wakati waffe ne Katonda waffe okusobola okugira ki okutuusa obuvunaanyizibwa ng'abazadde
1: awo Pawulo bwabanga ayogerako eri Abaefeso alina kyatugamba ndowooza omutwe ogw'omukaaga
2: mmwe abaana muwulire nga bazadde bammwe mu Mukama kubanga kino kituufu osanga mu kitaawo n'ennyoko ekitiibwa kye kiragiro ekisooka okubaako ekisumuluzo kye kiragiro ekisooka okubaako ekisuubizo lw'onooba obulungi n'owangaala ku nsi ebyo Mukama yabyogera
1: n'abazadde n'abaako kyabagamba
2: nammwe abazadde mulekenga kunyiiza baana bammwe naye mubagunjulenga mu mpisa ennungi ne mu bibuuliriro by'omukama
1: n'abakozi babeera waka bayise abaddu nabo tobaleka kutaayayanga we baagala
2: mwe abaddu nga bwe muwulira Kristu bwe muba muwuliranga ne bakama bammwe ab'oku nsi mu kutya ne mu kukakkana nga temussaamu kantu si lwakulabibwa kyokka kyenkana ng'abanoonya okutendebwa abantu wabula nga bwe muli abaweereza ba Kristu mukole Katonda ky'ayagala n'omutima gwonna muweerezenga nga mwagala ng'abaweereza omukama so si abantu obuntu nga mumanyi nti buli omu oba muddu oba si muddu buli kyali baakoze empeera yaakyo aligifuna okuva ew'omukama nammwe bakama baabwe abaweereza mubayisenga mu ngeri y'emu muleke kubaweerera Muleke kuba werera.
0: Werera.
2: Muleke kube.
1: Kuba werera.
2: Kuba werera. Mm.
1: Mm.
2: Mm. Nga mumanyi nti mukama. Mukama wabwe era owamwe ali mu ggulu era ye taliimu kusobola era taliimu kusosola ebyo Mukama yabyogera
0: Katonda yebale
1: buli ali makomo amanye omulimu n'obuvunaanyizibwa tewali mutunuulizi mmaka abaana kuva kutonga balina obuvunaanyizibwa okubeera abawulizeri abazadde ate abazadde olaba ebyetaago by'abaana ebyomwoyo n'ebyomubiri naye katugenda osinkana abaana n'omubuuza ne okabonero k'omusalaba okakuna aleeta mukono gwa kkono nomugamba yii kaka tubulira esaala eyokulya naawe kutunuulira ati nogamba
2: mumuwa emmere avaabira nvaabi
1: ekabalyangambwa bwerya ngembezi
0: fadho ekimanyi nti omwana n'akola ekintu ekiringa ekyo nga bamuga oyagala kubba bubbi mmere ya Katonda kugibba bubbi olina okwebaza
1: omulimu gw'omuzadde kutandikira ddala mutonera musomesa fatha balisomesa basista balisomesa aa gw'omuzadde kyowayiga kyoba owo omwana kyowayiga kyoba owo omwana abala banongeate nawe togamba nti nkomye okuyiga genda maaso n'okuyiga kuba ebyo mukama tebiggwa kivula nti akabbinkano kano kigambo kikulu nnyo kijjukiza abantu gye basibuka eyo nigye tubeera
0: ate nabo bwe baba bagenze bagenda bakitwale mu maaso
1: bakisomesemitendera egitali gimu
3: waliwo ekijja ekijja si muntu wandifunye akafo woweekukuma naakafo woweekukuma niyo amatu.

0: Radio Sapiensi enkuluze y'amagezi tubuzaayo dakiika 12 okuwera essaawa 2. Father ogambye otya?
1: Waliwo ekibuuzo ekitalema kuvaayo era nti obanga buli ali mu maka alina obuvunaanyizibwa ate alina okuba nga waliwo obuwulizi obugenda bukwatagana n'okuyamba oli yandijeemye ddi kati kiisimu ekituwa ne kibayibo n'ekijjayo mubikolera batume omutwe ogwokutaano olunyiriri ntatandikola 28 mu bumpimpi
0: 28 n'abagamba nti twabakuutirira obutageza kuyigiriza mu linnya eryo so laba kati Yerusaalemi kyonna mukibunyizza enjigiriza yammwe ate mwagala n'okussaako omusaayi gw'omuntu oyo. Petero n'abatume ne babaddamu nti tuteekwa okuwulira Katonda okusinga abantu. Katonda abajjajjaffe yazuukiza Yesu gwe mwatta nga mumuwanika ku muti. Oyo Katonda yamugulumiza ku mukono gwe ogwa ddyo ng'omufuzi era omulokozi, alyoke awe Isirayiri okubonerera n'okusonyiyibwa ebibi. Naffe ffe bajulirwa b'ebigambo ebyo, ko ne Mwoyo Mutuukirivu Katonda gwagabidde bonna abamuwulira. Ebyo Mukama yabyogera.
2: Katonda yeebale.
1: Awo ntulaba abatume balaba nti bw'oba nga oleeta ekijembera Katonda gwe ate gwe tukuteeka bbali kuba ye kitaffe ffenna yasaanye okuwulirizibwa ebeera ne biryoka bigoberera. Awo nno omukulembeze yonna ku mutendera gwonna bw'aba ng'ayagala ate okuyisa olugaayu mu Katonda ky'ayagala oyo ate aba muto nnyo aba asaana okujeemerwa noga by'ogamba tebikwatagana n'omukama ky'agambye talina kuwulirizibwa kuba ye avudde Katonda omukulu kitaawe w'abantu bonna ensibuko y'abantu bonna. Petero gy'abaga tuteekwa okuwulira Katonda okusinga abantu n'eri abeeteeka mu kifo kya Katonda bo ne bagamba Katonda waavaawo nze namba 2 nze mudde yali gagala nti ono baba wange oba mukwano gwange tukola naye fetumanye ensi bwe esanja okutambula eyo ensobi nnene nnyo ensobi ddala.
0: Zero 7 5 5 0 8 7 7 3 ne 0 8 4 9 3 0 2 ye simu yaffe oyita awo tuba tusobola okutambulako naawe naawe ne weegatta wamu mu programu yaffe ey'olunaku olwaleero maka leero ge tutambuliddeko abakulu batulaze obuvunaanyizibwa bwa buli omu ali mu maka mwami mukyala n'abaana
1: n'abakozi.
0: Hello.
3: Hello.
0: Kale mama
3: kakati nina essomo lyensanze nga musomako awo oba ndyava mukiraasi naye simanyi luvujja mu kwesi
0: naye ki
3: nsanze nga waliwo essomo lyosoma nga mukiraasi simanyi luvudde mu kwesi omutwe naye nokanyuma
0: sidaki omutwe ogwokusatu lye tusomye maama. Kale webale nnyo okuwuliriza yongere munanga abaana okubalambika kirungi nnyo kirungi ddala. Okay, 0 7 5 5 0 8 3 7 3 ne 0 7 8 4 9 3 0 2 yesimu yaffe bw'oyita awo naawe weetaba wamu naffe nitusobola okutambulako naawe. Birungi aneti akwebaziza brother ne father nti mwebale nnyo kutuyigiriza mutukoze bulungi ddala. Hello?
4: Hello?
0: Yesebu?
3: Yebale ko sebo.
0: Kali tatu. Ani gwe.
3: Ono Mike, ebiyege tali.
0: Yes, Mike.
3: Mwana kwe, ya mungangi.
0: Kali.
3: Ye.
0: Webaziza bwebaza, okay. Kali webale nyo Mike. Zilo msambu tano, tano nya, zilo mnana, satu msambu, satu. Ne zilo msambu mnana nya, nya muenda nya, satu, zero, bili. Yesimu ya fe, boita o, tuba tutambula fe na. Okay. Okay. Brother, ne fan. Doza bebazi za bwebaza.
4: Bwebaza.
1: Na ye chirungi.
4: Da.
1: Chiza bako berera.
4: Bakuru bakadde baffe. Aba wayo obudde. Ne mugoberera program wenu. Arusi kujigoberera bugoberezi. Wabula namu okujeta bamu. Ne mutuwe ebirowoozo. Ebizimba nyaffe Uganda. Kubanga iranga butu agambi. Ndibadu tunurida za deto. Uli jo. Tulisubira mu. Okubanga. Beba na Uganda. Ababa tuze. Abajyo kubera wo. Mumaso. Mukwanga ya pe Uganda. Omuzadde ngo omuzadde. Bwa tunurida mabega. Na tunurida za deto ino liyalina. Ngaba tuogede kao. Bannanga bano baba bulidde ku kibeera mbu mu Kabalagala wali ng'omukulu Ssaabasumba bwe yayogedde ne bye tujja tulaba abaana okwewaggula ku bazadde bimalamu omuzadde omutima bwe nvaawo embeera kyegenda okubeera kira ky'okuddirira gye buvuddeko wano katono nnyo mu nnaku oba wiikisi ziringa bbiri oba ssatu. Echagwa kumuyimbi wa fubambi, mkama mumu ze mirembi. Na yoku laba bambi enyombo na chiche nkaya nezi liyomu. Nti kubantu wa makumi habiri mwa batano. Bala wako banabu na. Na yekale bambi. Abazadde nga abazadde. Mulino mulimo munene nyo nyo nyo. Ogoku zimbe zadde to. Ahatene zadde. Na lili nyini nyini. Bali n'okuwulira ngeri ekiragiro ekyokuna Father bwe yakinnyonnyodde. Omuzadde alina obuvunaanyizibwa bwe ate n'omwana naye alina obuvunaanyizibwa bwe eri bazadde be. Bakadde baffe njagala okubatuusaako amawulire nti paalisi y'e Busega olunaku olw'essande ejaguza emyaka 50 kasoke gungi etekebwawo era nsuubira yali mukadde waffe kardinali Nsubuga ndoza yali yagitandika naye nga faadro oyo erinnya lijja ne ligenda eyakubiriza omulimu ogwo okusobola okulaba ki nti gugenda mu maaso naye kati kereziya ndala nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo abakristu be Busega tubeebaza okubeera n'omutima ogwagala nnyaffe kereziya naye Katonda waffe era tujja kubeera n'ekitambiro kya misa nga kikulemberwa Ssaabasumba yennyini Ssaabepisikoopi nga yakulembera ekitambiro ky'emmisa ku Ssande okutandika n'essaawa 4 ez'okumakya. Kale nno tubaagaliza mukisa gwa Mukama. Ekisa n'omukwano bagoberera ennaku zonna ez'obulamu bwamu. Twegombe kimu okusigala mu mukwano gwa Mukama n'ennyumba ye ennaku zonna ez'obulamu bwaffe.
0: Amiina. Tweyanziza nnyo brother webali nnyo webalire ddala Father.
1: Twongerera okubagiza n'okusabira bonna baviiriddwako abantu baabwe. Naffe nga ennaku z'omwezi wano ezitali za wala twaziise rest Nakayenga Kiguli Enamengo mu Luweero abaddeyo mukyala abadde kyali wajjalaawo baakola nnyo bakoze nnyo mu ekereziya mu ggwanga ne mu bitongole ebitali bimu. abo natuwa kwa somukama ate abana nabazukulu n'emikwano tuongere okubanga tunyweza amaka owavudde empaji mu maka gaffe tulabenga tuzaawo omukwano ogwo ogwetaagisa okuziba eddibwa eriba lituuse mu maka galeme kwangaala ne tulanga twekwata omukama mu kwegayirira ate abakyali awamu era tulwanira okulaba nga tunywereza wamu abadde batabanguse twongere okwegayirira omukama tulage kye tuyinza okukola okutambulira awamu ngeri omukyalo omu bwe yeebuuza nga buli lunaku asoma essaala eno nga yeebaza omukama nti wampa omusajja nkwebaza Katonda omusajja ayituukiriza obuvunaanyizibwa bwe atuwadde essanyu ettuufu ne tufuna abaana baffe ne tubalabirira ddala mukama nyweza omwami n'abaana baffe nange nyweza tube nga tutambula nga tukuweereza era katufundikire n'essaala eno gye twakozesa ku maka emabegake gye buvudde eyo Katonda ow'ekisa tujja gy'oli beera mu maka gaffe bulijjo owulirize bye tukusaba era otuwa emirembe n'obukuumi obwenkomeredde buli kikola kyonna eky'obutabanguko n'okulwanagana mu maka gaffe ne mu bitundu gye tubeera bityo obuula obukulembeze bwo obw'emirembe n'okwagalana tuzze bujja otuwa omutima ogusonyiwa ogussa ekitiibwa mu balala awamu n'okwagala eri ab'oluganda ab'emikwano ab'omuliraano ab'omu kitundu na buli kintu kyonna kye watonda tujjuzemu okwagala n'emirembe mu mutima gwaffe era otuwe okwolesebwa tulabe omwoyo gwo mu buli muntu atwetoolodde obudde bwonna mu buli kifo mukama tuyambe tubeere n'okwagala eri abalala nga ggwe bw'otwagala gwonza emitima gyaffe n'okulowooza kwaffe tuzuule ekkubo eritutuusa gy'oli Katonda waffe ggwe atujja mu kunyigirizibwa ne mu kutya n'otuzza mu mirembe ne mu kwagalana tukusaba ayi mukama Katonda otusobozese okubeera abasaale mu kumalawo obutabanguko mu maka obw'engeri yonna era tutegeere nti emirembe n'okukkaanya birina kutandikira ku nze ebireke bigende ne ku mulala ne mu maka wonna amaanyi ga mwoyo mutuukirivu ago akolera mu ffe gatuyambe okukolerera emirembe okukkakkanya n'obutebenkevu bulijjo bwekityo obulamu bwaffe bukuweesa ekitiibwa n'ettendo gw'awangaala n'olamula emirembe n'emirembe
0: amiina
1: omukama abeere nammwe
0: nawe abeere nawe
1: owekisa ekingi ayinza byonna taata mwana ne mwoyo mutuukirivu omukisa gwe bwakakozeagwanguza ennaku zonna
0: amiina
1: agaliza akawungeeza akalungi
0: Katonda yeebale.
5: Twesoze essaawa endala time check essaawa ziweze bbiri ez'ekiro time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 65 star 6 hash olondeko investa oba okozesa MTN momo app oyagala okumanya obulamu bw'abantu engeri gye butambulamu ku nsi kuno buli muntu alina gyenvudde we wulirisa abantu gye bavudde mu puloguramu mutima gwange.

0: ati wamjeo kati unani nganzira ngampumura nganzira waka kati mulizati siwe zirija mugenda zisangu tujja kubiweereza mu posta ntikale nga nida batandika naka ni abinkozi TTC batandika nga ngenda yo abinkozi nga ngamba sister nasaba wano naye zaati sizange tezinnaba kujja atolwa nga bo batandise nagandi kati ziri linda lizaati si bwe zirijja kujja kikali buli lunaku nakeeranga okuva eka ya bwerukoomu kati katondo kaffe baye kajamba ku kibanja kya ttaka lya taata kuliko omuti munene ennyo bagweyita kati nsanze gwe tutunuulidde ffe ate eno kati nga bwova kati era bagitayo kati nsanze kati nga nve kati nsanze wuyo nzise ku kolansi ngenze nabusake okebeddeyo mu posita teri noddayo natambulire wiki namba
1: wiki
0: namba kwigabanga mpulire ennaku bali batandise okusoma ebyange tibirabikako okuva ewa ebukuumi nange kati mu kiseera ekyo nze kyesaamanya mukazi wattu nga naye ali ku ppini maama mukazi wattu walaba ze sente wayiwa zaaki senga wazeeriira olowooza omwana oyo omwana yasoma akulimba akulimba tiyasoma naye senga wazeeriira abaana nga bazibu kale oyo akugeta naye nkalyeta ngamba afa kisiiri kye mukazi wattu tama oba kye bamugamba kituufu obasi kituufu okusooka yali tiyasoma yali tiyasomako naye nga bino ebyemisomo egyeddiini nange nakomangawo nga nkottosi okulinnya akasozi ako bakayita kawaala okukamalako katuuse ekakuma oto okyame ogende wonna ntambula okutuuka eka kasozi owulina ennaku ekutta naye olunaku lwenasanga nga ebiwandiiko byange gyebiri omanye engabi bwebuuka bwecyopa engabi bwecyopa nasanyuka naye nga ngenda mbuuka bwenti sinzemu obubuuka omumanyi ogenda obuuka bwoli oluguru n'olusuula eri oluguru n'olusuula eri ogamba natuuka ddi essanyu nga ligirwa okunzita natuuka ddi eka nganziruka nga ntuuka natambula nga siringiridde naye nga ngenda nsebuka paka tuuka eka maama ebintu byange bibino bikomyewo nayita nagaa kiki kimwana wange nkoze maama nayita bibino bikomyewo nagaa mwana wange onzije kumukwa onzije kumundi kumuliro onzize kumpaji nayogera byonna byayagala nemugamba ki tandi babadde bangamba nti tiwasoma nti onnimba oze kakati nno kabategeere nti nasoma kati nze mbadde nnina okubyewandiikira nze mbadde nnina okubyereetera mbiki enkeera nabukeereza nkokola nabitwalira principal
1: egundi enkozi
0: nkozi TTC nabitwalira nangamba kale kakati genda otegeke ojje mu wiiki eno nzikale nina okunoonya ssente tisiriwo
1: tomato kikangawa no mwali ndiye
0: kisha wali baba ngama ati bakulimba angonya anyiza kola ki taki nabenda ko wamwenyeraze no kati ali aho mpereero naye mu kiseera ekyo si mpereero katalemu kiseera ekyo yali makindye nga ngenda wa cousin gundi ani
1: cousin bulaza
0: bano kizibwe kizibwe omwana wa kojja yali awero baga awungo wa beni omugenzi beni yalinga abeera ne mukazi we kakati kangendayo kamugamba ngamugamba nti emperekeraako ongende owamu bamwanyinaze ono ndaba oba naafunayo kasente yatuuka ne banga ati kale waliwo sisita wange naga ate oyani ngati kegambanga tutumanyiganye yesisa wange yali tammanyi oli ate oyani tesimanye ebisaala kakati ono mukakizibwe amanyonyola onono ati muganda wamweni anoonya ku sente kati mwanyinaze naddamu naga banazijja ku
1: nze
0: si banka yagamba babagamba nti nze nina okubaweerera atubabuuzaako bwadi budde bwali buzibye atuvaayo taafunayo kantu ngaanzirayo eka atunoonya sente tunoonya nga nfunayo ndowooza oba ennusu bbiri kagenda nsoma
1: abbiri zaali zisobola okukola
0: sente zaali nkutegeka sente wenafulumira twali tufuna siringi bisatu mu kkumi na ttaano esente ziwulira ezo kati ku luno
1: olwataano nokulonda olaba olwataano nusu ataano
0: zo ziri
1: luddawonekikumi kati
0: ogendaekikumi naye luli twalina ekikumi ekyebituli obuwaafu kamu bubiri busatu buna butaano bwonna bwali bukola onanfunayo
1: bbiri
0: nga ngenda nga nsoma ngaatandika kusoma kati nga njiya nga njiya nenyamba akoleki kati waliyo faatha nga ye chapuleni mu ssomero lyaffe alina ebuto ddene nnyo nalaba nnyo ebifaananyi byange abaana babyonoona oba babinzibako bumbi simanyi nga ngenda nga munyonyola mugamba faatha nina ekizibu nti sirina mpeerera maama wange yampeerera naye ate naye sente tezirabika naye nadde nsaba kunyamba kyava ngamba kakati nina ekibiina kisobola okuyamba naye nga sente zisasulwa nti bwolimala olisasula esente z'ekibiina emugambo nga maze okusoma nti ngenda zisasula agaa nti naye ngenda kutoola esente z'ekibiina zikuyambenga naye olina okukola ki okusasula ngaomaze ng'otuuse okukola nti kale faana baali bamuyita perekaisi
1: linya lyakizuu
0: kaisi cay wet munange ngatandika kumpa sente kasiweweera
1: ne maama pulezi ekendedde
0: nga munange omusajja mpeerera emyaka gyange gyonna nga sibonabona. Naye nga nke bwe mba nga mva ku ssomero, bwe mpita luguudo eno bakazi eno bali emayumba ng'akatundu ako k'abakazi paka kutuuka bwe mpetera ngende eri ewa maama, omusajja ono waswawe edda abaana kale akosa omulimu. Ani wetise kesi yo ogigyeko mu mutwe ofukamidde wansi obabuuza oweyongeddeyo ogigye ku mutwe ofukamidde awo onaawona ng'ogenda ofukamira mpaka lwokolaki lwotuuka waka naye nga ako sigenda keerabira omusajja ono aweredde abaana
1: yali ayagala kukufumbiza ye byali byakomawo ebyo byoddamukunyumyako nakatambozeyate
0: nze nkugambye oli yansibirako bubizi tiyamanya nti oba ntegedde oba sitegedde bamanyi webaakukukuna ne mukazi we.
1: Nze ngamba wano kati tugambe kale omazeeko ne junior ogimazeeko oli ku TTC waddamuko taata n'omuwuliza nemuddamu nemwogere
0: munyo tuliwo. Nze nkugambye twavanga iwali emanga nga bwekugambye tiwali n'ojja wano awaka n'okulima nalimiranga wawe ewuwe gyetwalimanga ewuwe. Nze lwe lumu twali munaka ni munimiro ya pamba nga tuli babiri nze naye akasonanga kaka naye nga nimankooye sijjukira oba nali mu kiryasi mmeka naye nga nkyali mu primary emugamba taata nga nkooye akaba twongeremu wali yongeramu katono wali kyavanyimbira oluyimba lwesigenda kwerabira kolanga omuddu olyenga omwami kolanga omuddu olyenga omwami kyeyanyanukula kyokka naye twongereko mumaaso wali katono kyekyo twali babiri munimiro ffekka naye ng'omusana gwaka awuliramu okooye ebyo byakugamba okumanya nga yali muntu muzibu nnyo ng'alina emwanyi naye nga oyanika ogenda nemwanika emwanyi tanga okusinga nalinga nzanika bwomu mu kiseera ekyo nga nyambadde egundi ekiteteeyi kyange bakiyitanga nnandi babwitanga munandi
1: sirumondo minandi mpawangamba abalumondo
0: munandi kabeera kasooli kaakati nyengo omanye emwanyi bwezivundavunda kati ogenda oyanjala kwegamba tojja kuzanjala nga oyimiridde olina kutama kufukamira ogenda ngaoyanga kyokka eno olugoye lukolaki lwonooneka tajja dde okugulira oba esente ze yaziteekanga wa simanyi kikirimba ekyo nye sigenda kyerabira neoyanika emwanyi omukazi wattu n'akugulira olugoye mu bubwe mu bumwanyi obubwe obutono kyokka okola wuwe eyo wuwe tolinayo gomulimu gwokola ogukola eno wa taatawo ate ne taatawo talina kyakuwa kaakati
1: waswaweredde abaana
0: omusajja ono aweredde abaana akoze omulimu egamba kale tebereza tebereza senga nibamanyi kyetuliko kyetuyitamu kofe kale kafuna ebitiibwa bye ate tunakolaki
1: malako
0: nga nsoma nga mmalako emyaka ni kati mba nsoma nebeerayo brother ndi mugundi mu mwaka gwa kubiri ogwa
1: college
0: nga brother oyo awokozi nga ngamba nti owange nga mpita tibyalinga byangu okuva mugundi mkoleji okufuruma ya yega ubanti kiliza ni nganti brother ya mpise kani kene mungogulile ya gamba
2: chenda mwenye katanyese nyafama wadiyo sapiensia imi mkuruza ya magezi ensuri ya muziki na hivi ya mizanyo chenda mwenye katanyese nyafama wadiyo sapiensia mkuruza ya magezi ensuri ya muziki na hivi ya mizanyo uwe chitia chitia sumutu wandi funya kafo wowe kukuma na kafo wowe kukuma mnyama tu kaiki kuredio sapiensi toga gala chitia simutu wani kuchinda mnye katonyeze nyafama radio sapiensi
3: tuwe kwa sekatonda era tunywerere mu kukiriza buli lwe musabira awamu ng'amaka omwami omukyala n'abaana mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala sappule essaala ya nnyaffe biikira Maria jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya
4: Agachika kavunanyizibwa ku byokulonda mu ggwanga aka Electoral Commission kategeeza abantu mwenna nti okukunganya n'okuteekateeka enkalala z'abalonzi eza LC wano ku byalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo kwa kubeerawo ng'ennaku z'omwezi mukaaga okutuusa ng'ennaku z'omwezi kkumi omwezi ogw'omusanvu 2026 buli lunaku okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuusa ku 12 ez'akawungeezi ekigendererwa ky'ensonga eno kwe kuteekateeka zi register zino eyambisibwa mu kusuula akalulu k'oku byalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo kati abatuuze mwenna abalina ebisaanyizo mukubirizibwa okugenda okwewandiisa mu buntu mu bitundu byammwe eyo ebirambikiddwa okwewandiisizaamu era ng'okwewandiisa kwa bwereere oteekeddwa okubeera omutuuze wa Uganda era olina okuba ng'obeera mu kitundu ekyo mwe weewandiisiriza ng'osusa emyaka 18 egy'obukulu era ng'oli mwetefuteefu nnyo okubeera mmemba w'akakiiko k'oku kyalo abakyala abalina ebisaanyizo nabo bakuwandiisibwa ku bukiiko bw'oku byalo bw'abakyala teweerabira okutambula n'endagamuntu yo ng'ogenda okwewandiisa oba okulagayo nnini namba yo oba okugenda n'akakonga kakakuweebwa ng'ogenza okusaba endagamuntu yo oteekeddwa okuwaayo amannya go mu bujjuvu emyaka ekikula ne ku kyalo kw'obeera weetabe mu kulonda abakulembeze bo okuviira ddala ku mutendera ogwa wansi
5: Honda SC110 kajambia ye pikipiki eriko omutindo gwa mu Japan yenyini eiriba boteka mu Honda Oil ovuga omwezi mulamba waranti ku injini ya myaka 2 amafuta ewunya ko mawunye atengo kujifuna loni nojifuna musawa na munana zokka gwo mukozo wo musala jangunga bwoli tukuwera ko box ya spare jude tuina ne Honda Excel Honda SC15 generators water pumps e bombe zifuira obumo obulima byonanga bya Honda jangu ku matabi gaffe mu ndeba mu masuga Equity Bank Lugogo bypass mu masuga DHL Kawempe nga ku Centenary Bank na matabi gaffe okwetoloola eggwanga ku essimu noti 200-900-8 7 obaweereza WhatsApp ku noti 747-333 mwe ababoodabooda bakyali eno twagireese eiriba enkozi ya ssente naawe ayagala okwegulira pikipiki yo eyobwassekinnoomu oba eyamalidaadi tutuukirire ku matabi gaffe gonna
4: omuvubuka nawe asussizza emyaka egy'obuvubuka osobola okugifuna ng'oyita mu Centenary Bank
5: Honda SC110 Jambia ya piche piche eriko
6: Jiji, wegendeleza tanke nuje zimasamasa kubizembe na kuzino
7: Ezo smart tank, ezo steering tube Kampani nganzi mu Uganda mukukola tanka z'amazzi n'ebyagibye emmere okuva mu steel
6: Wow, bikolebwa mu Uganda Nesi si ekibifuula ebyenjawulo
7: Buli kimu ekibiriko munnange Tanka za stainless steel tezitalaga zigumira ebbugumu ziwangaala ate nga nyangu okulabirira ekizuwa enkizo mu kukuuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi
6: Ate ebyagibye emmere
7: Ebyagibya steel ntubwe ebitatalaga nabyo bikuuma emmere y'empeke ng'ebijanjaalo, kasooli, entungo, n'ebirala okumala ekiseera ekiwanvu nga tebiwumbye.
6: Awo nno ago mawulire malungi eri abalimi n'abasuubuzi.
7: Babula naawe, tambula n'omulembe. Dduka bunnambiro ku Steel and Tube. Weegulire smart tank ne smart silo. Obyenyumiririzeemu.
4: Academic Register wa Uganda Matters University ategeeza abantu mwenna nti okuteekamu okusaba kw'olusoma lwa 2026, 2027 lwagguddwawo era lugenda mu maaso. Okuli amasomo ga diploma, bachelors, masters ne PhD okusoma olunaku olulamba ebiseera ebigere mu luwummula kuno enteekateeka y'okusomera wala mu masomo gano. Agriculture, business, computer science and information technology. Education omuli primary ne secondary. Engineering omuli civil, electronico ni mechanical. Environmental design kutusa ku masters mu architecture. Health science, humanities and social science. Law, medicine mu masters moka. Physical and biological sciences. Genda kutabi ilikuli okumpi okuli ebyankozi, Masaka, Lubaga, Fort Portal, Lida ne Mbale. Okuteka mo kusaba kongo ita kumutimbagano kwa website kwangu nyo. Teka mo umu.ac.ug. Oboso wala kuteka mo kusaba kukulimu kumatabi gafagalambi kidua waguru. Jangosu medemu Uganda Matters University. Emu kweze kulembe demu Uganda mkusumi sana kubangula haba isi. Okumanyebi singa ukuba kunoti msambu nyasatu. China na mumuenda. Msambu mubiri. Kumina muenda.
2: China mwenye kato nyese nyafama. Radio Sapiencia, Nkuruze ya magazi, Nsuro ya muziki, Nibye mizanyo.
1: Bakukiriza kugenda okulaba akuyise.
0: Gangenda wa brother. Wabali hii yaja, netutula mkundi. Haa, waliwa akayumba kafekari kakaba genyi wika kikari kachisuwa. Yuzo mtu atura na ngamba waliwa umutu dokita ne ayagala umukazi okuwasa mzi na ye fetu genza ukutundula tundula
1: kusaraba
0: ye kusani mzi ye kari agati ipe aja kuja tukuite tikali baja baja baba aliwasa tukwaliko.

0: nange kakati nga brother nga ngamba nti kakati nti munange muntu bakusiimye naye oba abadde baagala mu mwaka guno nkoleki
1: mugattiwe
0: mugamba nti nze nti nze mmala kusoma ndyoka ngenda mu ebyo naye nga sinaba kumala kusoma sijja kubisobola ebyo omutima gwayaga nti omuntu akoze eki ate nsubwe kino nga situuse manyi gye biri tyandi kakati ayagala nakutwala bweru olamini nemugamba agumiikirize nze mmalirize emisomo gyange antwale nga maze nina ebbaluwa yange nebyo byonooneka nga manyi nti
1: kinebbaluwa yange
0: ate yagumiikiriza ye ng'awasa mukazi mulala naye olowooza obufumbo bwabwe bwabeera bulungi kati singa ebyo nange bye nandibaddeko
1: yamutwalayo erandane
0: nakugamba ki oba yamutwala oba tiyamutwala yaliwo emasaka eyo naye dokito yalina abakazi abalala ndoozi ate abatawaanya mukazi we mu bufumbo ne bufa sibyo ebyo bye nandibaddemu kwegamba obugumu bwange nze nalina ekigendererwa kyange nga ngamba ndibeera ntya ekyo kyekyampaliriza okukola ki okusoma mu nnaku yange neŋamba ndibeera ntya mu bannange abasomye kati munange
1: nansoma
0: nga mmala kukoleki kati mba mawe ngenda okumaliriza tumale mwalimu siste yali atusomesa ebyemikono wegogonya ngangamba oba nonze ndikolaki nasomesa mu ssomero ki kati nga ndowooza mwaga agaawa anti gemmanyi gonna
1: bwemusanke
0: kati noku gundi fainalo nagimalira jalamba nange nga sisa ngamba
2: waliyo eyo ekigo kikyali kipya mulimu n'abasista baffe ti naye okusobola okugenda eyo nkigoki bakiyita jinja kaloori nze ti olwo nga njowooleza n'okugenda wali egoli egoli nali ntegeerawo kubanga bwe najjanga eno ekampala waliyo oyo baabo egoli mutegeera emuga konze kale nange bwe twagira omanyi gundi zaffe zoba bituweerangawo satifikeeti
1: zaffe
0: ebyaffe byali byangu nga tugenda nagundi na satifikeeti zaffe nga genda wagundi wa DEO yali awo nga kusanyu babies home ekizimbe ekyo wekyali bakiyitanga mwebaza natugenda ne bannange twafuluma ab'emikwano nga tuli aba bataano gurupu yali nene naka nesomero twali bangi
1: naye
0: baffe nfanfe byowulira nti classmate pozi ne sista kati sista ali mu amerika kakati omu munaffe we masaka era naye yazaala father bamwyita father bakulu mpaji abadde awo ebisanje kato omuwala yafa kakati ye buye nga agenda waabwe emaki emasaka fe abana nga tusigala eno eka ekampala kati enga tugenda wadiyo.

0: tweyanziza tweyanzege abalungi mukulike yo mukuhumula moko nakadde kakano keyera tuyingidde sawa yaffe eyokubiri kansubira akayimba ako tekabalese kyekimu nawe tukeka tutandikiza esawa yaffe eyokubiri naye nga tumira ku Reverend Father Joseph Male gyagenda kuva kwa waledi consultant SS Kireka onono maama we yono gwe tuli naye gwe tuli mu kusensula obuvo n'obuddo era we tugendedde tulese tikyawasi otugamba omukulu akuŋŋaanya ssente ngalabu aziwa jjajja
1: ono oluvannyuma yagenda ekiteredde kati ono omuto amuddako oyoabulwako amukolaki amukwatako zataata yamuweererako ye katonokatono yeye yamuweererako kati ngamba mukwano gwange gwe nasanga mu koleji ne munyumizaako gundi yaffe
0: mbeera
1: oyo nja kumuweerera oli anzirako nja kumuweerera era ye yakwata esente ezamuweerera mu gundi esooka zezaali ezize kati ono mugundi ani oyo mukwano gwange kuba namusanga agenda kufuluma weyafuluma n'atandika okuweerera mwanyenasi oyanzirako
0: nkankuzeyo katono ensimbi zo jukira watugambye nti mu college sister brother akuteeka ku pelolo osasule ngomaze ofuna omulimu
1: si brother
0: father osasule ngomaze ofuna omulimu osasula disente zabene
1: era olwafuluma salonzalonza sezaali siringi bisatu mu 15 nga tukola budget ey'okulya kubanga twatuulanga wamu abatica netukola budget ey'okulya oba okuteko asatu oba asatu nga ze zigenda kukulya kakati nenkwatako oba ataano simanyi nga bwe nasasulanga ngaezo zigenda waani wa faatha okwatako ekinaana ezo nezigenda ku mwanyinazi ali mu siniya kakati nosigaza zezize zikuyamba okwambala bwe bityo nga zitumala bulungi nazisasulira omwezi gumu manya omwaka gumu nafuba okukola amazima nafuba nazisasulira omwaka gumu nenzimalayo
0: notandikaawo okusunsula abaana 9-4 katenyeza enyaradio sapiensia enkuza y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo kakati okukuleeta ejinga kalooli baba akuwadde ebikola byonna otandika kusomesa ntafaayo anti ng'ogira ati yukira nabuzi zakendeera zanafuwa kati sooka otubuulire olunaku lwe olusooka mu kibiina njukira obadde ku tekinico gye musomera emitala maliya obulamu omanyidde bweyo kati otandika olunaku lwe olusooka mu kibiina lwali lutya
1: engeri gye twali tuba nti tuvudde ku teaching practice sali na buzibu kubanga sigamba nti natambula lugendo wabula natambula kuva wano nakugamba okuva wali ku luguudo okutuuka wano wawanvu naye distance ntono nnyo okuva wali mba sister okutuuka ku somero nagenda neteeseteese bamaze okumbuulira ekibiina kye ŋŋenda okusomesaamu kubanze bambuuza wenjagala okusomesa ne bampaawo konze ku bibiri P2 oba P1 naye nonze bwe nali mmaliriza namalira mu P4 anti mu biseera ebyo nga ffe batuyigiriza okuva ku P1 okutuuka ku P7 olina okusomesa okuva ku P1 okutuuka ku P7 tusikulondamu ogenda bugenzi naye nze anti nze nkugambye entandikwa wagiwulidde nti entandikwa yali nfu eyange omusingi ogwange gwali musi mulungi kale nno okugenda eyo waggulu nga bijja kunkaluubirira entandika eno kubanga bye ebitabo bye ekikulu ekitabo nga kikuyamba bulungi nti okusomesa kuba twali tubitegeera okubigoberera nga tubiyiza okubigoberera ate ffe mu ntandikwa nga tuyigiri tugenda ku teaching practice twasooka kusomesa miti
0: miti otya
1: okuyiga okwogera
0: public speaking
1: olaba bwogenda miti twalina ku miti gya kalituusi nga tugenda noobeera n'emiti gyo notandika otaddewo ekitabo kyo omaze okutegeka notandika okuyigiriza emiti okwegamba ogyeyo eddoboozi kale kaakati ebyo byonna olwokuba nti twali twabiyita mudda nti tokaluubirirwa naye saakaluubirirwa kuba kye nali ŋŋenda okukola ng'akimanyi
0: abaana bano abato wabasangamu ki
1: baagala nnyo nabaagala nnyo nabaagala nnyo tebalina nnyo buzibu wewaawo abalalu tebabulamu abalalu tebabulamu
0: abakonkola bannaabwe engolo abakola bata
1: era abatatereera mu kibiina ate omwana bw'aba tatereera mu kibiina osomesa nebiyingira tebiyingira naye era abo nga babeeramu aba abatatudde bulungi abogera abakola ki kiraasi tiyeetaaga kwogera aa yeetaaga okubeera nga mukoze eki muli attentive eri omusomesa
0: buzibu ki bwosanze mu kusomesa oba biki byofunye mu kusomesa byoyinza okugamba nti nze okusomesa tokunjijaako tuli tuti ngenjogera ennaku
1: zino nje okusomesa nakwagala nnyo kasa nawuguka ku kiri ekyokufumba nentandika okubeera nti ntendekebwa kugamba ekintu kyotoguddeeko bugenze bensaasira be bano amaze senior 6 oba 4 angene nsomeseeko nemutabani wange yakituukako oyo nfaaga nayagala ngaamaze 4 ndowooza nayagala agende asomese naye njagala okutegeeza baamuwa ebitabo agende ategekera esoni nga tabitegeera naasuula eyo baanoonya munoonye bannanyini bitabo essomero bye yagenda okusomesa kale bwoba toli mutendeke kizibu kizibu nnyo naye omuntu kwegamba era nga bwolaba nti omwana wa nasale bajja bamuyigiriza mpola okuyiga okwatula ekigambo bwatyo nagenda nga ogenda okulaba nga anfuddemu n'obusomesa bwe butyo kubanga titumala babatwa nga temunaba kugenda ku teaching practice batutwalanga mu kiraasi notula mabiga mu gundi mu kirasi ticha nga akola ki nga yigiriza kwigamba no notunula no laba njogera jayogeramu etandikwa jatandikamu bote kakati na nomugenda ngugenda ngoyiga mpola mpola mpola mpola no bitegera naye kati olwokuba nti nali mutendeke era nga bwulya bagamba nti ndi musomesa mutendeke omutendeke tabanga akiguddeko obugwi tokisanga mubuzibu nze ngaze akisanga mubuzibu ekirasi yange nali njagala nnyo ebitabo nga mbirina nga nfollowinga bulungi nnyo nasomesa oluzungu ate nga lwakisize nasomesa oluzungu kale nga mulimu obugundi burayimuzi obusanyusa nijjukirako kamu kokka kagamba Elifadi, Elifadi, where have you been? Don't you say those I have been to the river to wash my stay. Elifadi, Elifadi, what did you see there? Nikigambe, kukarai mwako, ko, kansigala mutwe, mwekali, na yate ndala zaha kulachi, zaha fumuka.
2: Chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapientia Indi mkuruza ya magezi Ensuri yo muziki Nebi ya mizanyo Chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapientia Mkuruza ya magezi Ensuri yo muziki Nebi ya mizanyo Uriwe chitia Chitia simutu Wandi funya kafuwe kukuma Kafuwe kukuma Mnyama tu